o so e de na ekutia o na de na akwatia o ene e wo nsam so be pai fa hudie e de ama wo ana no urade nyakopon e de Ezekiel e ko jina mna bonhwa bi ho ana sa mna bonhwa no ene ompe ko na aye bonhwa no mma e wadi bisa Ezekiel sa Ezekiel ti no pe benya nkwa o se urade wuna onim e wadi sa ni esa na tie dia ene me sha o sa shenkom shenkom na ka chi no pe mu ho akukwa se mu no pe mu ho akukwa mu ti urade asem Ezekiel se ye wadi urade na eka o enti mu no pe mu ho akukwa mu ti urade asem and I also according to Leviticus 25 verse 10 everybody say afi bosomi na wati another afi kwawiye pai fa hudie fa pai fa hudie fa and to also there was a we are ni se wo be sori agina na odi gidie apai muaka se ene dia shame soache ene me pai fa hudie fa fi se sene ruade asemo aka dia shame mame so ana dia shame mame so